Pinoy Classic. Ano ang gagawin kapag wala ka na? Balikan, pakinggan, namnamin. Pinoy Classic. Pinoy Classic. Pinoy Classic.

0: Musta naman lo?
1: Okay, ang susubang kuwan lang yapon na identik lang. Medyo kuwan yun ka, pero ang initag yun. Ang atong panahon karon. Ang init pa sa palibot, init pa dito sa kuwan ng sa Senado.
0: So, ano dyan na lubas na morning, no? Siyempre. Basta Domingo no murag ang ato ang ano karon Luis ang init so super init talaga. Okay, so sa mga naminaw karon once again it's me Digitech Lawid sa kong kauban.
1: Si Lolo Jojo Altres.
0: Okay, so sa tanan-tanan no so banyo may mga pangano so hanggang alas 9 po tayo sa mga kaigan natin. Okay, sa mga naminaw karon no. O labi na sa mga nag-attend sa tuwang first mass karon lo so maayong morning. Og maayong paglanog-lanog sa tanan.
1: Okay, may pag-asugod sa second mass. So atong mga kaigsunan sa katong na humanog first mass, mana karon din sa atong merkado publiko.
0: And of course, to sa itong mga naminaw karon mga kaibigan na suwas again, no, maying hapon or maying morning. Okay, no, diha sa itong mga tigpaminaw din sa Davao de Oro. And also, sa itong mga naminaw karon no, din sa Davao Oriental. Gusto na mga kasakupan din sa Davao del Norte. Sumusta naman na itong mga kaigan na ito, diha. Kabalo ko ang uban karon. Eh, syempre, adlaw karon nga Domingo. Ang uban karon lo is nagid sa mga resort no banding sa ilang mga pamilya.
1: Og naga hisgot magagawa na ang Domingo karon na ang detikla. So atong mga kaigsoonan na karon din sa nagkadayag mga malls aron sa pagpamalit og kanang mga school supplies kay og mapon sugod na ang klase. Hello? Skwela na po. Ugma po ho, lupit sa utso. Sa Mingbuwan sa Hunyo.
0: Yes, of course, to ka itong mga estudyante. Ako excited to the max na yun, ugma. Eh, syempre, unang pasukan no, sa... Okay, labi na yun. Oh, sa klase, no, labi na yun sa itong mga teachers. Okay, mas stress na po rin itong mga teachers.
1: Ang magbisihan na po lang itong mga maestro, maestra.
0: Okay, so gani ang uban nato karon mga panggano, mga kaigan no sa so, karong adlaw ang last to sa to ang brigada eskwela. Gahapon ba?
1: Oh, gahapon.
0: Okay, so uban pud na pamon karon uban lo nagtiwas siguro sa mga tiwas uno. Okay, labi gyud sa to mga pero, teachers, no?
1: Oh, nindo kayo ang ilahan nga kuan gani ang gitawag nga brigada eskwela. Makita gyud na nato masulong gyud nato dito sa sulod mismo sa compound sa eskwelahan. Dunay naga pintura, naga hagbas, naga walis o uban pa nga naga lihok dito sa sulod sa mga compound sa eskwelahan. Perteng din duta ang tanawon aron na indetigla sa pagsugod sa mga klase ang atong mga kabataan o mga estudyante dili na ingon mahasol nga magalimpyo pa.
0: Okay, so before tamo ato sa unahan, lo i-acknowledge muna nato atong buotan na atong big boss. Once again, mayong morning. Okay, diya kang?
1: Okay, nga to sa atong big boss nga to kang attorney Ulysses Labaw. O nga siyempre nga to sa atong station manager Rosemary Bolfa. O sa atong chief technician engineer Wolfie Orio. O sa atong IT or electronic technician Papa Gibbs na nakakaroon din sa Picas Lawak kay dili yung makal labyog ang atong tingog kung wala si Papa Gibbs.
0: Okay, so uy, mayong morning no sa tanan-tanan ng mga naminaw karon lo, especially sa mga naminaw karon sa Tagum City. And mawab no, grabe ang ato mga lagubos ilang mga speaker karon. And also po no diyan sa Carmen o particular na sa tanan mga taga Panabo.
1: Dari sa sentro sa Panabo, particularmente na diyan sa Central Public Market Lagubog yun ang 96.

0: 1 and Pinet Radio o mapatid sa video sa 90.9 Light FM.
1: Okay, so sa mga kaigan natin at sa mga gusto mapapit sa mga mensahe na may mga request, no, again, ang atong tisan number 0912-175-1291 kung nado na yung mga request more of Pinoy Classic atong music karon.
0: Direy, hindi tigla na. Nabaguhan ako ng aning atong kwanari. Atong kunsol direy, oh. pero, sukwa igyo dahil sa iyang output sa katong kunsol ga atong dati. Patingan, nindito tatong tingog.
1: Okay, so sa mga kaigan natin, no, sa mga gusto magpambit sa mga mensahe, again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Then, live ta karon lo, no, sa kuwang Facebook page, no? Okay, paki-follow lang po, paki-share lang po, no, tikla ayayay. Again, tikla ayayay. Okay, wala yung guwapa diha.
0: Ginapilahan.
1: Yes, ginapilahan. Ganong ginapilahan man lumatag morning.
0: Hindi kay matag morning, matag hapon.
1: Yes. Okay, so sa tanan-tanan na, again, tekla ayayay. Okay, andyan po, no, makita ninyo, paki-ano lang po, no, paki-follow lang po. Then, paki-share lang po sa aking page, no, tekla ayayay. Okay, so itong oras, alas 7:19 na. Okay, no, sa mga nadakero, no, nagsikay-sikay na para panihapon o panipamahaw, lumama. Ano yun ako rin pamahapon, no? Ay!
0: Infinite rock.
1: Yes, no, murag ako tanaw ka rin murag hapon naman, gudlo.
0: Murag sa nakita na ako ni mo. Murag katulgon ba mo?
1: Katulgon, murag ako itulog kagabi. Ay!
0: Sige lang, hindi tigla kayo. Duha na matag oras.
1: Yes. Sa'yo kumuli, sa'yo sa buntag.
0: Morgan, kumulga ka ng alabat pitaw.
1: Yes, no. Ako ang manananggan. Okay, kumakain po ako ng ano, ng puso sa mga tao nga mahilig magpasakit.
0: Okay, lagay sure mga na in tigla dili na jug ko kumpiyansa nimo.
1: Ngaon sa man.
0: Mo kaon man lagay puso.
1: Dili man dili tao. Ma, dili man kumukaon og kanang kasing-kasing sa tao
0: na pagbigin.
1: Yes. Wow. Katang tao nga mga mahilig magpasakit. Okay, so sa mga namin akoron mga kaibigan na sumabalik lang niha. Okay, dili lang hapon sa toang numero ng FM na dili sa lungsod ng Panabo.
0: 96.1 Infinite Radio o mabati sa 90.9 Light FM.
1: Okay, so dili ba ta hook up karong morning? Okay, diya sa 94.3.
0: Ito, 94.3.
1: Yes.
0: Sa Kibawi, Bukid nun.
1: Okay, so Light I don't FM. Know kung na-hook up ba ta karong. Okay, sa tanan-tanan ng mga naminaw karoon na diya sa Light FM, thank you so much sa tanan-tanan. And also sa itong mga naminaw, okay, so babalik lang yung mga kaibigan. This is the Tekla with sa kong kauban.
0: Si Lolo Jojo Altres.
1: Okay, dili sa gapon sa programang
0: Pinoy Classic.
1: Okay, so okay. Sa tanan-tanan, itong oras, alas 7:20 na.
0: Stand by.

0: Okay, so Lorena. Okay, so my morning, no, tanan-tanan. And of course, no, sa mga gusto magpapit sa kami sa'yo na may mga request. Again, ang atong tisa number 09-12-175-1291.
1: Okay, og balik na rin sa atong adolbanon ang Pinoy Classic. Og kinilagyapon ng inyong higala si Lolo Jojo Altres og akong Ruban.
0: Okay, kinigahapon yung lamian, Digitech lang.
1: Ang ginapilahan.
0: Okay, ginapilahan.
1: Diri sa Infinite Radio.
0: Ayaw! Guadalupe Carmen. Og sa ko mga kasilinganan og tanan mga katawhan no sa barangay Tuganay no maayong morning and a happy Sunday sa tanan.
1: Og nag-mention mga barangay Guadalupe dito po sa may barangay Tingkungan. Hindi tiklang ng barangay Tingkungan munay boundary siya Tagum City o Carmen Davao del Norte.
0: Okay, so mayong morning and happy Sunday na dahil kang Lola Joy. Namin ako rin si Lola Joy.
1: Ay, mayong pagpaminaw diha sa may Christopher Holmes. Ito kang Lola Joy. Mayong morning kanimo diha.
0: Okay, sa may kaya gibuhat ni Lola Joy karong orasa.
1: Siguro nag-cooking.
0: Okay, wapo naglaba. Oh. Ay,
1: ano ba nabaglaba?
0: Ah.
1: At sa ginagmay nga mga pagkuhan trabaho.
0: Okay.
1: Og akong timbayon na hindi tikla. Happy birthday nga to kang Gerardo Rio Senior.
2: Happy birthday!
1: Nga nag-birthday karong Adlawa. Ika 89.
2: Happy birthday!
0: Okay, wow, no, nakaabot siya 89.
1: Oh, yung papa ni Lula Joy na.
0: Oo.
1: Diyan sa may, kuha, nagapuyo ni diyan sa may panakan. Oh. Happy birthday. Kanimo Gerardo Rio Senyora.
2: Happy birthday!
0: Okay, sa mga nagsalog silang birthday karong adlaw, no, happy Sunday sa tanan or happy birthday sa tanan. Okay, sa mga nagsaulog silang mansary, mga anniversary. Okay, so sa tarantanan, mayong morning.
1: Okay, diyan po, usap sa akuan, kaninga barangay Malatibas, na mayong morning nga kaninyong katanan din na sa'yo, Diyo ko nga kusog yun ng 96.1 Infinite Radio dihang dapita sa Barangay Malatibas.
0: Okay, so again, paki-share lang po, paki-follow lang po sa aking page nyo. Again, na tekla ayayay. And sa mga gusto mo pamit sa mga minsan na may mga request, no, paki-ano lang po, no, paki-ano lang sa to ang number, text and number, 09-12-175-1291. Again, it's Ryan 12-175-1291.
1: Okay, ngayon na pagpaminaw sabi ang dapitan sa Central Public Market, particular na kang sa Lydia sa Itri. Nga to kang Lydia Uribia. Nga to sa kang Tony Patan, ang iyang partner diha sa Lydia's Eatery.
0: Okay.
1: Gusto sa mga ka, gusto ka magpa-guwapo-guwapa, ato ang usap nito ang Lydia sa
0: okay, silang beauty salon. Okay, na sila po lo nag-cater sa mga gusto magpa-guwapa o magpa-guwapo. Okay, grabe ang itong lagubo karon no, diya siyang shop and diya po no siyang karinderia, no? Salamat dahil sa Lydia Ethery. Oh, karon lo, hindi na maglangan, lo, din na sa tuwang second part, no, sa tuwang segment, sa tuwang programa, lo, ang atuang Okay, ang atuang topic no this morning. Okay, adlaw nga Domingo. Okay, so mayong ano dai no, mayong morning dai no kang Peter or Mega. Sumusta naman mo sa mga or Mega family di ha? Peter, ayan.
1: Ay, Peter. Pero sa
0: wala.
1: Sa Bisaya nga kuan na pangalan.
0: Oo.
1: Pedro.
0: Okay, Pedro. Mo ba si Peter Pedro? Oh. Okay, so once again, salamat tayo sa tanan. Okay, naka-tune in ba ang imong radyo da Peter?
1: Ay.
0: Ako kayong speaker diha niya lo. Okay, kung dili ba siya makapaminaw, siguro guba ang speaker. Huwag diharay po ng dahilan.
1: Ito pala niya, nakapaminaw ko lo sila dito. Pero, hinay-hinay lang daw nila ang pagbulyong kayo. Mismo ang imong tingog pati ang kusuga.
0: Yes.
1: Anong kanang tingog daw mo. Pati yung mga hait kayo paminaw. Kung saan na si Inday Tikla, guwapa yun.
0: Okay, guwapa man yun, no?
1: Ano ko lang, Juan? Uy, pero diyan diyan sa may barangay GP Laurel, particular na diyan sa may Purok Pantukan. Basig, baka monitor ka karon, na text line na mo dire, kuwaan niya, o niya, pwede ka katawag dire, o niya, tiyon-tiyon, para makatagpugag mga greetings dari sa among programa sa Pinoy Classic. Diyan sa may Purok Pantukan sakop sa Barangay GP Laurel. So, pwede ka makamonitor imong kuhaon ang among text line nga among ika sibya dari sa atong tulumanon sa Pinoy Classic.
0: Okay, so once again, sa tarantina ng mga namin na corona, once again, sa mga nadya karoon, nagsikasikay na para panihapo o pamahaw. Okay, makalimut yung pamahaw.
1: Ayaw!
0: Okay, so Peter Omega na sa mga Omega Compound. Uy, salamat no, sa tarantina ng mga namin na corona. Of course, depor kang okay, kang Ati Juby na minaw karoon ng nag-inusarang asawa ni Peter. No? Salamat tayo sa mga hormiga ka, kumpang! Okay, thank you sa Purok 3B, Santo Niño, Carmen. No? Salamat sa lahat-lahat sa mga naminaw karoon diha. No? Thank you. Huh? Okay, according to Peter, manglabas daw siya. Huh? Okay, so anak yun, nakita na siya nga sa'yo daw akong programa. So every Sunday, no, morning yun ang ako ang programa with Lulu Jojo Altres. Pang, Monday to Thursday, so pang hapon yan. Okay, so
1: diri na Malay, gitawag niya, Infinite Rock.
0: Yes. Okay, paminaw lang mo diha, no, matag hapon. Okay, so diri na talo sa tuwang second part sa tuwang segment no sa tuwang programa lo. Okay diri lang gihapon no sa tuwang sa tuwang programang Pinoy Classic. Okay sa mga kaigan natin no, sa mga gusto magpabit sa mga minsay, minsay again 0912-175-1291. Okay, so itong topic karong buntaga.
1: About
0: okay, so about ni sa tuwang na mga karelasyon pero rapod lo. Karoon. Pero ikaw, ako pumunta na si Mualo. Pila imong edad tong time nagsugod kag ano lo nga dibati lo nga libukan imong kasing-kasing. Nakapero ask ko lang ha. Okay, si Lula Joy, ikapila ni mong uya, si Lula Joy na ila-ila ni mo si Lula Joy. Ikapilang babae lo.
1: Kaduha.
0: Ay, kaduha. So, katong una. Kisa matong una. Is pass naman to, di ba?
1: Secret.
0: Secret. So, ang ikatulo, gikan ikaduha man si Lula Joy.

0: ako na wala na. Ako may gimong-gimong.
1: Katong una-una jud nimo nga gikarelasyon nimo. Sige daw.

0: Katong naguyab sila. Katong ipasibat niya yung asawa ni Katkat dito sa bintana. Panahon, Manggod, luto una pa, no? Katong wala pa ng cellphone, Manggod. Wala pa yung uso ng cellphone. Okay, nara sa balay, puko sa uyab.
1: Sulat-sulat.
0: Kaya, kung karon Manggod, no, natin mga social media, no, pinagi sa mga cellphone, pwede naging mo chat-chat, pwede mag-video call, ha? Tumingaon lang sa uyab. Sige, Bikis, bisa pinagi sa cellphone. Ay, nako, ha? Diyan ang uban po, no? Na, ano po, no? Itong unang panahon. Okay, ano pa dyan, no? Murag focus kasi mong mag, murag, dili po, lahirag yun siya, no? Kaya itong mga babae, itong unang mga, itong una, lo, lahir mo sila kaya kung ikaw parani mo karun, ha? Okay, ikaw daw, lo, kaya ikaw ka ng, ano, lo, i-compare niyo mo ang mga dalaga itong una o gatong sa karun, sa may mong ma-compare niyo.
1: Sukwahin lang yun.
0: Okay, lahira.
1: Sukwahin lang yun.
0: Okay, kaya ikaw isa ka, ano, nga, unsa may ma-ano ni mo, ma-observe mo itong una, i-compare niyo mo sa bago karun nga mga kabataan unan.
1: Sa una, ang babae sa una, kailang more matahag yun sa ginikanan.
0: Okay, matahag sa ginikanan.
1: Kaya, kailang dako ang pagrespeto nga to sa ginikanan. Karon, ang Puriya del Subuynos, ha? Sa ato mga kababayanan karon, pagtawag ka lang sa inahan. Una, mukumtong lang.
0: Okay, labi na kayo baka kung itong cellphone.
1: Tungod sa malingaw sa katong gadget nga iyang gitanaw.
0: Kaya itong unang muro, wala pa man ko na itong unang, no? Itong ano lo, wala pa ko yung cellphone nga ano lo.
1: Dako yung kalayin dito.
0: Yes. Kaya itong unang may dalagang ulay, ba? Ikaw itong unang lo.
1: Uroy?
0: Dalagang.
1: Programa na itong
0: biyaging
1: adlaw.
0: Ngayon sa man ito.
1: Nga, kanang bago daw ka ng anak, kanya, susaryan?
0: Oo.
1: Di mo gigiti, yun na ito ba? Susaryan ba yan ko?
0: Oo. Wala ka nagminupos na ko, Lord. Madili lang ka po, di mo ko. Siyempre, itong una. Kabala ka itong
1: una. Pero,
0: sa man ito.
1: Sa katong pagkuhan mo nga si Sarian ka detikla. Dapat ako din kuhan ka ng bata ni mo.
0: Yes. Okay, sa pagsisarian ako, natingala ko nung pagawa sa bata, no, lidaga ng bata. Bata.
1: Pero natingalan lang po sa inyong studio ang istorya ka ron. Kaya pag si Sarian, paggawa sa bata, dritsong dagat?
0: Oo. Paggawa sa bata, nangitag, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Makalitok na din na yun.
0: Oo. Siya ka, pa, pa, pa, pa. Wala nga, delikado lo karon. Sa karon, nagbinupos na ko kay di na ko pwedeng makainat.
1: Ayaw na ginupos, babe. Kapil na nakagisisar yan. Ano?
0: Pwede ba siguro usunog si Sawyam mo?
1: Sa likod.

0: 过呢。
1: 好好好好好
0: 好好好好好好好好好running to menopausal na agad ko, no? No, no, no. Nga, sa pagkakaroon ng pasensya na ganyan mga lalaking kainang na may makagusto sa kuha kung gusto nilang ka ng baby, luwa, nagiging mahatag ay na.
1: Kailang indite ka lang. Sa kanang imo ang ginamention karoon ang kuhaan, mukhang po taragyo ng panahon nga.
0: Nga unsa?
1: Magamugaway ragyo ka
0: nga,
1: sa imong kinabuhi.
0: Maka-anak ko.
1: Maghatag naga problema ni mo.
0: Gani, no, then ang akong giri kayan magudlo, basi pag anak na ako, okay, mo smile sa ko, nanay bangkil ba, no? Kuya, ah! Wala ba? Ayah! One atong oras, alas 7:40 na sa bubayag lang talo, ha? Okay, so dito sa tuwang nag-request, no, ay, nag-request siya, okay, karapatan. Okay, ikaw lo, may karapatan ka ba, lo? May karapatan ba ka?
1: Siyempre. Okay, mga mabalik lang, eh. Ayan yung mga pipilak ka, mga mabati ninyo ng mga huling.

0: Okay, mga igalaw, balik tayo rin sa itong telepon sa Pinoy Classic. Oga, kinilagyan po lang inyong higala si Lolo Jojo Alfres. Oga po nga kauban, Inday Tikla ang pinapilahan there is sa Infinite Radio. Oga, akong timbayaw di ay ang naminaw karon diya sa Barangay GP Laurel. Na hapag-ilabi na sa kanyang mga senior citizen diya sa may Barangay GP Laurel nga to kang President Senior Citizen Marcelo E. Valenzuela, ang Vice Chairman Tangag E. og Secretary De La Peña and og nga to kang Treasurer Cubilo og POD nga to kang Magsanay G og PIO Requillo og sa Lopong Chairman nga to kang Bert Makiran. Og sa tanan mga senior citizen og mga members, mayong morning kaninyong tanan.
1: And also no sa tanan-tanan po do nagisigot magaga senior citizen no kay mayong morning no sa tanan natong mga senior citizen no diha sa naglanog-lanog ta karon diha sa Tuganay no. Salamat dai sa tanan-tanan mga senior citizen.
0: Pila ka senior citizen ang imong inyong kwan dito?
1: Okay, almost 400 plus 400. No ang atong mga senior.
0: Mas dagan ay ang Barangay GP Laurel. Almost mga 800.
1: Oh, daghan. Ah! Okay, gani Kaya po dangutan ng loko, no? Sana po nilang mahayuhon. Okay, by, ano man na siya, no? By quarter?
0: Quarterly.
1: Oh, quarterly ang ilahang,
0: sa social pension?
1: Okay, ma-remember ko, makarelate ko, anak, no? Itong last nga buhay pa kong mama. Okay, ako ba yun nag-uban-uban nato, no?
0: Ikaw nag-assist.
1: Ako ang nag-uban ka, ma'am. Dako na siya kalipay, no? Pag once nga maabot ang time nga... ang pensyon, no? Dako mo nagkalipay sa mga senior. Okay, usahay ganin, no? Nga, sa'yo pa na siya mumata, no? Buta na itong alauna, ang ilahang pee out. Okay, Diyos ko, look, adlawan pa lang, no? Maglungag na. Alo, ano po, marilit po na ko sa uban nga mga senior. So, muna ito, iba na sa kadaghanan, lo. Nga ka ng, kung mabot mo ng mga pensyon, no, sa inyohang mga parents, no, okay, kang si mong mama o si mong papa, sa tatay o nanay ni mo, ibutang sa proper way, no, or ibutang po nato nga ka ng ipalit sa mga tambal, o di kaya, isuroy ninyo, no, one time na ko na nag-smile, no, sa inyong ginikanan.
0: Pinasa ka itong mga senior citizen bitaw nga kailangan mo ka halalay na yun, halalayan. Ang ubang ganiin na itiklam sa kinaga wheelchair. Kanang mo, hato lang yun dito kay kailangan yun ang iyang presensya dito. Kung magkakuha nito, magkakuha sa iyang social pension. So kailangan, bisag din na siya kapirma, ipagil ang tamark.
1: Yes. Muna ba na kang lang kung di ka makapirma, lo, natay tamark.
0: Tamark.
1: Natuloy na to siya nga makarelease da yun. Muna nga, ato na po rin ganyo ang tanan sa mga anak, no, ito mga naminaw ka ron. Kung hindi po siguro nga ka ng pag-pee out sa inyo ang parents nung kamura mo gamit, no? Huwag naman ganun. So, pati lang mo po rin yung ginikanan.
0: Na siguro yung kanya na nga, ilabi na kung batan nun pa.
1: Oo.
0: Mato na yung parlor. Oh. Parlor na yun.
1: Yanan baka na nung mag-atog, ano lo, matog parlor.
0: Matog sugalan.
1: Okay. Magpariband, no? Okay, pumunta na kagisa man ang kwartang, ipagipariband ninyo kasi yung ginikanan man na, no? Pee out man na yung ginikanan sa senior citizen.
0: Pila ka, magpunin tao lagi na.
1: Mo nang ano lang, no? Dako na nagkalipay, no? Kung need niya og tambal, og mga vitamins, mga pagkaon, dako na nag-impact, no? Dako na nagkalipay sa inyo ang ginikanan. Okay, sa'yo ganilo, makarelate ko, no? Mamiss po na ako ang time sa parents po sa kuwang atong time nga buhay pa kong ginikanan. Okay, imagine ka nang ano na, mayroon na siya nga, kaya nga, sa'yo, tara na, mga dunata kayo mag- Lali magkakalas 4 sekad lang. Mura ka nun ba, ma-remember niyo ba nga ang ano niya nga, medyo day nila, no, sa mga seniors, so, senior. Kanang maong nga pee-out. Huh?
0: Pilar, bang, lagi na detect lang yung mayroon
1: ba? Pero ikaw, at ano ba ka sa pee-out? Ha? Huh? Ay, namin ka, no, kanang bawal mangguda sa basta ko once nga, ano ka, kanang, nakay pensioner, na, tanan mga pensioner, hindi makadawat sa maong iyan, ang mga,
0: exempted?
1: Oo. Si Lula Joy?
0: Wala pa. Karong tuwiga, 16 naman na siya.
1: Oo. So, ipamember din mo siya.
0: Automatically.
1: Pero wala ba siya?
0: Ako nang dalawanda yun dito sa USCA.
1: Mm-hmm.
0: Akong pa-picturean ID para maka-hangkon siya senior ID.
1: Okay, mura di pa man halata si Lula Joy Long a senior. Mura na pa man siya sa 40 plus. Uy, grabe na mga senior ko rin. Makatawa ka ng mga senior lo, no? Naiuban senior lo ba nga? Dili mahalata nga 60 plus tong edad, no?
0: 70 plus.
1: Oo, oh, dili mahalata. Huwag na ako siguro lo magulat. Alam po siguro ko.
0: Pare lang, Juan. Amahan ni Lula Joy. 89 years old.
1: Uy, usap ang sikreto niyo lo. Kung labot siya 89 lo.
0: Takyan pa siya kinagawa na dili siya mukhao.
1: Oh?
0: Kanang itlog at tinapa.
1: Ah, di siya mukhao na. Usap ang ginagawa niya.
0: Murag panok. Di po siya mukhaon.
1: Oh.
0: Itong mga karning baboy, karning baka na.
1: Ah, so dagan. Gulay. So dagan yun daig mga ano lo, dagan yun daig mga bawal no. Pag was gusto ka ng mulungtad no, ang imong kinabuhi.
0: Pero, sa pagkakaroon na, bigla, ang tao karon, may edad o ga 60, medyo magkango-kango na.
1: Ah.
0: Tungod sa atong pagka ginakaon karon.
1: Wala nga ako ganin lo siguro lo mag mag chance na ko lo kanang pagkaon.
0: Pero pag nitong miaging mga katuigan, muro pa ni tapon sa imo ang katong task kag sugar.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Okay, tungod maguna sa pagkaon lo.
0: Oo, ganin.
1: Mga na ako mag chance ano na ko ron, mag chance style na ko sa pagkaon. Kailangan na pamaho, panito, panihapon, kamuti.
0: Nindo daw ka nang magapuyo ta sa kinabuhing hamagaway. Wala nga. Ginaingon ng Laitikla, bisag saging pasta labi.
1: Ah, sure ka.
0: Bisag mais pasta always. Pagunsa ko ng kumay, sigig bahay o sigig stroke magay.
1: Pero, kana imong mga ano lo, di ko kumuo yun na lo.
0: Ngayon naman.
1: Munang giingon lo, magpalagog divorce pag inga na.
0: Mahol sir ka. Kung di ka kakaog saging. Kaon ka na lang para may layo ng sakit niya ng diba?
1: Abili mo lo, mga na nga, sa primero pa lang, kailangan na, pangutan ang yun ako kong partner, kung sa manjud mabuhi ba ko ni mo o dili? Kung sa manjud pa kauno na bagay ko ni mo saging, kamuti, o sa mga mais ba diha?
0: Kailangan akong gina-sulting ni mo diha, na saging sulabing, kana kaungyod. Kaungyod kay, madahot ka.
1: Pero ako yung nag-interview
0: pag once ka makakaong ganyan ng lagot mo, di na ka ma-
1: sige. Ibutang na to, lo. Ibutang na to sa pagkakaroon, ha. Kasi sama si mong giingon ka ganina nga bahalag saging. Basta labing. Okay, ibutang na to karon lo si Lula Joy. Akong pangutanon si Lula Joy. Kaya ba ni Lula Joy mukhaon pamahaw pa rin ito panipon puro saging? Pag ba saging gihapon? One week na saging? Siguro lo ka bulo. Wala. Maingon yung sila wala lo nga. Wala po ni sila din butanga kapag ako mong saging. Kailangan ka baning kamot. No, hindi lang ka pinagilan sa saging mo ipakaon sa imong partner, di ba? Kung love di mo sa katabo, tao lo, ay mo ang partner. Malingkapot din lang mag-sarig ka nga saging limon pakanoon, di ba? Malingkapot ka, di ba? Para makakaon, para mapakaon mo ay mo ang pamilya, no? Di nga pinagil lang sa saging. Okay lang ang saging lo ka ng sa isa kaadlaw, murag. Okay rin na, no? Na yung mga exemption na, iba talagang sa pamahog pa nito, okay rin na. Pero may hukag sa isa kaadlaw, lupo sa
0: pero, hindi tikla nga nung nag-sulti po kunin mo niya na.
1: Oo nga naman.
0: Na-experience na ako na.
1: Ay, oo.
0: Oh. Noon, lagi, school ako, grade 1, Hangtod High School.
1: Oo.
0: Yan eh. Alaka, pahuman sa ako ang pag-high school. Kanang gamuti o mga lugot mo na yun.
1: Okay. So, ibutang na to karon lo, ha? Okay, sa panahon karon sa mga mga bagong generation karon sa mga kabataan. O karon mo na mo i-compare ni mo na karon ito isang anak, itong unang mga isa mo mga bagay. O sito ba?
0: Pero,
1: okay nga nung i-compare man mo lahat. Mga new generation sa mga kabataan karon. Kanang
0: pandisal, may lagi nila.
1: Okay, nakapas pa ko ng tuna, lo. Nakapas pa ko ng kanang mukaon o kanang...
0: Kung maguna, hindi tingnan. Kanya to, lisod ang kwarta pang ita. Barato, pero lisod ang kwarta pang
1: ita. Okay mo nang sa pagkakaroon, sa mga parents na minaw karon. So ayaw po siguro ninyo, ano yun din nyo bang... na kanang dili lagi pakaunon og mga saging ang inyong mga anak, diba? So kailangan tudluan po na ninyo kay kamo maging modelo ang mga ginikanan.
0: Di na, apte na kayo mga kapatanulan karon. Tungod sa kanang mga gadget, pero makita nila dito kung sa mga kuha dito na sa cellphone, sa mga gadget, kuha na nila. Hindi na ganyan, kalimot sa trabaho unod.
1: Pero abi ni mo depende po na sa ginikanan, lo. Kung usa niya ang sa sugod pa lang sa pagmatuto niyan, lo. Kailangan iyang tudluan, no. Kung ibutang na to karon ng bata pa lang, no, nagidad pag 1 month, cellphone ay pagulit.
0: Kaya abi ni mo ay detekla karon ang mga batan-on karon. Bisag mga 2 years old, 3 years old. Ulit ang cellphone.
1: Huwag ganin lo nga. Ang delikado ka na lo is...
0: ang bata.
1: Yes. Iba na ito, 1 month pa lang bata. Iba ko rin itong cellphone. Please. Mutsat siyang mama. So siya.
0: Late na may tabo na. Then, susama pa sa imong isulti ganina. Katong panahon nga gisiserian ka.